songe ya mbeli babeta kalikovide système eza ya sa tonge bia lokolo moko liso moko egota nzambe si omoni dili olomide sans

Fila, Patrick Bologna. Olia Camila tena sante tambile ubunganini. Moto mokote akoka. A precipité na kalangire tato mpulu. A pesa randevo ni wana mwana na imoto. Agwe pa mumba di nolanga na mekolo na kanzo mko mumba na mwana nganga makanzo mzungo gudulu na nisimu mtu wa kubansoso wa milingando. Moto taba ube, sa mpengo mbeye. Bato ba telefona gayo mikono nyoso kaka bango tende bali gayo. Tango mosuwa linga ne ulinga bango. Moto mosuwa linga gayo meza na imitete. Bukani sakate kinzambi ya sala kipato paindo. Okulere pembe ya usala mindere mususu esila kie. Izande volote na iye.

emoni yamba tonso bolivisi masamba ye singili yana ala asengeli yanga na nzoko ya ti ndembe so ekele yeke tere tene e ti mi tere na idrisi ayanga ti kua singa ntango ya bawendo tongaso me kozongi mambengo mbe osi e wara tere na lo yando dafond ekiluka ndo so kue ada e mbala kue tonso ti zangi na be ti ala.

0: Dafon ti sir nati me ngo bon bon ngalim ba ngo sing ngo ngombe ya pezino me ya ngo ngaso te timi tene do se ya nati ko singa tango ya ba wendo ton so Idrissi Bara la so ki tete nan dutien
1: Martino de zoni la ngotila inga ngala ibara ay ta ko na dafon non de kiluka ti sala tene ala du ko si ala ma pika ngon patarati dafon non de kiluka na papa Bernard inya ko pa so si akemeni wa be Afrika so si lo sala ko sala ti gendarmerie lo ida tene lo fa a secrétaire ti ko zona ina do dafon non de kiluka

0: Nelson Abagati Bosangwa Barasima.
1: Baralama Toto Martinez Jo Benio Denande Keluka.
0: Bosangwa Katuna.
1: Itera la zo Boston la ville hospitalière sin d'apprison doni asa bomo te ji munja pa ben duna tap endre iko emba ji sanga ka keke te abulu na nga da ji magina la zo
0: ana nga da iponse kala na garle
1: ha ti la zo i buja pa la zo i si ja ba sa ja na keke ta le si na nga da la toto ode
0: ah parce que te i mama ngwa te na gar so a gindu na te me cafeteria kala
1: Dina ola la terezo do garna kenduru na terez mini kafetaria. So parfois iki dina da iki wara kalo manguti wati kinyo ya keke tonzo e filo ndo isa kwa tia.
0: Rata ti ndeke luka la sika se abaga te na igezo. Bon, program ti
1: ndeke luka kwa yo mingi toto.
0: Program ti 11 so atona.
1: Bon, bi pense program ti 11 so actuel i warnga lege go igriza pe mbasa ya ki kete na nga dazo madam kwa. Lo mbasa o kipe nga na iti tena i warnga retour ti biri zara ya ti la toto.
0: Bon, tonga na singa oso ala pense nga na ige sa go za ya place cafeteria so. So si wala kuli de Paris aussi ça quoi quand la sola.
1: Espace des artistes.
0: Ah.
1: Nila.
0: Njoni la nga na zo.
1: Merci Viti Murala, Toto Martineo de depuis la gaso la zanga yinga de kuna yati journée tilazo. Legia comme dit sanga mama ti Rodez agambula fa. Legia konga mi gitanga ya yati ni tegi na carte berka ya pe averti ko na carte berka ya pe. Legia konga na ya yati ni junior pe. Nga legia kona tu ataki moto so angati mambi. Nga legia konga na langa na madame Claire nga na bibiti nga na tu autorité du Boussangwangana, Igouanam.
0: Ok. Singila mingi na mangonde.

0: Dafon ti si man, ti men gwa toso toto bara si man.
1: Ye?
0: Alo?
2: Ibarala.
0: Ibarala, mi gara gara lor an gwa toto. An, deki lou kanta sa va?
2: Deki lou kanta sa va?
0: Ala yi rin yando la beti mango, beti oto, ti karan bundo. Deki lou kanta sa va? Ok, yi te njou yi la ingan azwa?
2: Yo yon yi ti bi la chanj mi yi la arse to le kouman di la bomba yi.
0: Singila mingi nala kama mangonde keluko toto iki singila nala kama

0: mbeni tokana betile ti e lakua yeke tokati ge sango na iri ti degua José tongaso atene ye ba loke yango bayakuandeni oko tongaso voilà prunel wagele nga na juno degua ala za ayeke asi wani la atene ye ba lo yo mayo complet mayo tongaso na tere ti okulirama yeke ti rouge si tanga ti ndo so aba lo da yeke bayeke ti berkai tongaso ate ba lo kiti ngbiri na yanga dani lawa na lango osio ti nze so si yeke da na ngbonga bayakuandeni oko na gi na ngbonga so yeke di kotoka so me aninga laso awe asara laso lango osio omene na ndö na awe si ma moni prunel aza molongo singa gi na ita ti nzoso beko so si ayeke wara nde josué ala pika singa na 72 11 15 07 nga na 72 83 31 70 atoka so na gbe ti lê ti gi so adoit de du ti atoka tongaso na iri ti asi wa canton asi wa gatongo asi wa geye asi wa tongaso pengele asi wa saragaza asi wa manda ala yeke gbani tongaso ala yeke na gba ta ti bongi ambeni na vaka ti tongaso nga gi sanga ape ape lo so yeke chef ti chef ti mbere so si ayeke na bage ti vaka ti seidu la ala yeke na vundu abe ti biname ti asi wa songo tene ti kuâ ti oko ti ala grande sœur ti ala so iri ti lo ayeke yapakara canton na iri ti dongolo walo Josephine ate ba lokui na bikosio lango ba sambaa ti nze so si yeke da gba ta ti bongi si place ti kuâ ni ayeke na yanga da ti asi wani na bage ti ndoa na bage ti vaka ti seidu rue ti marché la mbi na yanga da ti asi wa canton tongaso si asungbi ti so na lango ngombia ti nze so si yeke da biri la si mbeni toka yeke onde tongaso ti fa kapa ti sigingo na kuâ ni toka so na gbe ti lê ti ge ayeke na iri ti asi wa asi wa tonganso bedaya ala kue na gba ta ti bongi ti biname ti asi wa songo tënë ti atene ba tanga ti veye tongaso ti wakuâ so iri ti lo ayeke kasai rama na iri ti dongolo so ayeke rama carion voilà atene ba ayeke bage gi gi laso na bage ti pika 17 lege ti ndoa na tere ti faculté ti technologie la ala kuâ hinga tongaso na bage ti ndoa na tere ti faculté ti théologie mbi ti tene tongaso me ala fando yeke précisément atene ye ba atoka so abanga aita so kue ayeke na bage ti toado mbanga na mungu atene ba kapa ti sarango mbani atongaso ayeke bage gi na bage ti pika 25 lege ti boali tongaso si voilà aita ti nzoni be ala kiri singila mingi nga asi wani akiri nga singila mingi lani tongaso tënë ti mungu maboko ti ala si kapa ti longo kuâ ti ala ni abage gi nzoni akiri singila mingi na ita ti nzoni beko so si ama tokani apusu na me ti aita so kue si tokani ayeke ti ala ngbonga si ngbonga balakuandeni oko na penzeni bale osio na ndöni omene na ndö da fond ndeki luka e kangbi vundu ni ala so kue si ayeke na ti vundu e kangbi nga ngia na ala so kue si ayeke na ti ngia e ba mingi ti atoka so e duko ge azo agresa mingi asi wo ame lenge o akutu azo agresa mingi alengbi asi wale ti ala be na ndö ti asi wa ti ala tongaso si lengbi ti wara nga ambeni tokua ti ge sango nga ge tongaso andö da fond ndeke luka ape kiri singila mingi na azo kue ngbonga na asi ngbonga balakuandeni oko tongaso mbi tene na penzeni bale osio na ndöni omene toka hunzi na ndö da fond ndeke luka awe
1: radio ndeke luka adufade apeko ti atokua ti ala

0: Napekochi sana za kondo na chimafuta nawe.
1: Napekochi sembi za kondo chimbi na chimafuta. Bikiri fasina ndochi bon ti cuisine chimbi. Chite nembi dekupe. A konjumo aye sembi doati sara na kwa betimbi. Biki mu tonso kondo chimbi akina wake poro. Bikiri gifa sembi komose na karo chimbi. Dok na yani biki mu karo chimbi. Sembi kipaka tereni. Biki kipaka tereni karo chimbi mbizana nguwa aduchi.

0: iba oyoni na wa ngbachi be isa koto mele
1: bo oyonti bi na wa tonga na oyonti be bawe bi mu tomato sa ke tomate fruit so fa dembi fanga ya tu le onde bi tukuna ya ti mafuta timbi donc bi mélanger tomate na oyonti bi koto nga na kuya we bi mu fa de so carotte timbi na haricot vert timbi so ko fa dembi faso anda pendant ce temps fa dembi sukura ni kwen jonya we donc mi mu fa so haricot vert timbi na carotte timbi bi kirna ni na ya ti tomate timbi na oyonti sa ki na wa ke poro bi tourner fa de so yani na peko ti so simbi za karoto timbi na ya ti mafuta so na ya ti so kwawe bi ke gi fade so lege ti mu fa so ayo so mbi pika fade kete ayi timbi fade mbi za ayi ni na ya ti kobe ni so fade mbi ki sara so donc na peko ti so mbi za ayi timbi na ya ti kobe na we bi ke kiri fade so ti tene mbi mu poivre timbi bi mu poivre blanc poivre noir na fuku ti tangawisi ti tene mbi tuku na ya ti kobe timbi na poko ti so mbi tuku poivre blanc na poivre noir timbi na ya ti kobe timbi awe bi ke za kete cube maji bade fade so kobela ke mingi aza ye cube maji mingi ape ingo mingi ape don mbi mu kete ingo timbi na kete cube maji timbi mbi za na ya ti kobe timbi donc bi ke tourner ya ni mbi taga kobe timbi te mbi ba gu ni kue aga akwa we mbi mu fade so kondo timbi mbi kiri na ni na ti sauce kondo so fade mbi yoro so mbi kiri na ni na ti sauce ni mbi mu fade so fondo timbi kue

na tananing batik bakil sindila. Ay ay ay. Na pendre ndongo ti rouge. Aboy tanzerne nga tsara. Ambe na kek bongba. Ayo.

so a anjona bo mo kien so mo ti na dugbo e pe mo ti ka fa sa we si mo ba le mozi kanda mo ba sa tara we la Namba ke bo ke bo ma bo radio de kilo kai gundana ana ti bo linga le gbani gbani mingi Compagnon tu rongo a tu wanyon Mathias Motoda Anzon le ingana la Ambena na kou internet beti keke Moba kozira ke gwe Nge a ke gwe Moba nga yape Mote menye la zo sa atesi a yenga se Sekre na ga gwe gere tale Outo nga na bonzo Moba ki gwe boni Bag beti boni ba Ah voilà Obania Ambena yi vu vu tonso Andani sala yengani mingi mingi sala Tumbunga be komite

Sotongana, papa ni amu kawango ni ton sang mengene imanya pe. Ton solo mu ballon dornia we. Ok bon tu ba we. Agisela le tene ah. Anda fade baba chimi mama mbi ayimbi la. Agi wango fade. Akota zoni sa la bande yoye. Ala sigi ko josiga.

Agan ki ton ti sou matou, ti la sou ten fadi sou la. Aten embeni keke sou mo ba lengo lwe da. An la kolo resouvo a kaya ten awe. Alon spiro, a kongi mbagi nan mbagi. Tongana zona e konde mo mingi sou faso ba mo dual nzonya lengo la. A nila. A la kontrole mo mingi sou se ki an lengo ti mo ake nzonya be pendre la. Sa gile gya we. Zala kontrole.

0: Ibarababa ibarazu kwenzu ni gango nala na tukwa singa be Africa Sport lasso ikitentene ti abamarti bazu bongi sosi adutila na tsimanda ko Challenge Trophy namba geti kodro si ti dwala alondo na lango baluse na mbrambra sinze so onti sina lango uta sinze ti mensu ki danamba geti dwala kodro ti be Africa asigi na palata so irena teneti bronze wara lutina molongo uta ki a kategori use wara so tena kategori cadet nga na junior a kete kate nga na lasso si angbanga mo tonga so kodro ti be Africa bumbi use kwe so aluti molongo uta tonga so si songo binda tala so a Fabiani so kodro ti be Africa sa rating nga namba ki ka nye biani si amulege na ala titene ala goyasi na ndoso si ala sida anda kanangu so lana on aina kingangu tene ti kodro ti be Africa songo binda tala wara palata so la mu ki biani mbeni finile ge so a lingbe ti tene tene ti ndembo ti maboko a lingbe ti guayo na kodro ti be Africa la wara yena ke tongane ekipi ka patarada na ala so si a ka gene ti nga ala so si aduti lani biani na ya ti mandako so namba ki tente ti ndembo ti tennis so si a ke biri tonga so namba ki ti tennis club si a unzi mandako so si academy RC ya Cameroun alekreni so a iri na ke mandako so alekreni tene ti amaseka namba ki ki goye namba ki ti boire ti tente ti lango omene ti ndembo ti super league so si angba ti tena tambula ndembo angba ti tena tambula biani na leti londo ti zari herman ndembo ti nzangi e ki a ndembo ti lig ti bongi lango seni si angba ti tena ya tambula namba ki ti centre martin ngoko e kiri singa na ala so si ala soro ti ma dafonono ndeke luka ala iri mbi ti honest punika mbisi mbisara kua singa na ala kua singa na ki be Africa Sport wala tonga la so ite na tongo ndani ti mi na gene ti so bia na yeke osu ki tene tene ti ndembo ti maboko me ala so ayeke awa be Africa lingbinga ti tene ala pika singa tonga so tene ala fabi be ti ala na ndö ti ahongo ti amolenge ti kodro ti be Africa so 72 29 52 52 75 93 33 33 wara namba ge ti gbanda tere whatsapp plus 236 70 08 29 58 ti tene sara kua singa so biani e wara agene so ayeke osu na tere ti e kozo ni ayeke koizo ngboma alexandre so ayeke na ti bongbi ti uvin pakara alexandre Ibarala.
1: Ibarala mingi ita teo.
0: Ça va?
1: Ça va.
0: Alaga midaizo. E midaizo alaga na la singani gina. Tonsu iku ibanga ni. Et puis amune courage ape. Donc, iti acteur ti midaizo. Ma gala, koma alago jete ala gane tala be gante ibanga ape. C'est ça? Bon, jod ma mbi. Emission na undi. Kirat mi girata amigo. Ba, let mi mi boumi sa foto nanti. Mbi komi komem zola. Na terani ya ke lo songa lo ki nati boumbi. Sa la soa ire natene. U digit soa ke biani kwa le. Honoré, honoré Ibarala.
1: Bah, Mathéo.
0: Ça va?
1: Ça va.
0: Ala, Singi.
1: Ida.
0: Tranquille. La terre n'a que côte agessidienne, côte Ibarala.
2: Singila ita teo iko Ibarama.
0: Singila, nga lo solo ke kota wa kwasuni ti ou setin do kwa fédération ti ndembo ti maboko, soa ke kwenba wali Constance Gounebana, ya pakara Constance Ibarala.
3: Ite Ernest, Ibaramo mingi, Ibaranga ita sokwe, en atereti fono no chala se ala ma ina ndembeso.
0: Singila, tonga nala ama itonga soa ke tente ti ndembo ti maboko lasu, Dan Stefani, boku la sakuma maboko na ye, coach agisi lasu,

Et barala itene zoni la kuna la tonga na tiso ala manayata sanguti so ona tila nguso isala tena ndoti ndoso aki yamba awali so kugusi tu wala amulengi na baje tiko ori izamu aki mene tanga ngaso aki na kwa tati pongi la azo mingi aki kukasi ala gunda tene ti akwa sosi ya wanganga wala waso kumomboko na alchiste mtiseni aki saraka tonga na elasi ya ina ketambla ala ke masangu mingi na ndone ya tikuwa singa tiso nga na ingaso isala tena ndoti kwa tati wada so kina otkutu amulingi tiko dona faso ngiri tigozo aguna uzu warangon na leti garanga akingagu yeye si akuna gundani nga kwa leti yela agana nanduti amulingi tiko droni wago singa tiso akina tiko bata nila nsiro kiri na mbata tibriya lukisara nga tena nanduni nga nanduti kwa natere ake bibeta zuna nanduti teneti akwa li susi amena yi susi kitonga na yeti ndo kwati enerka su akina mbata tibongi akisara ni mangati akibila nanduni pepe.

0: inga so brin brin na biko ta so on isaranga tena ndoti kwali so si amolenge ti kodro sakrama ke ti wada na ya ti otko to ki dimatere tsala tene ti gozo so a ke mini ko biso si azo ka teni migi warango na kingangu gere ni aguna uzu ngawini so si a ke kanale ti gara molenge ti tene mvoni na sako show wala sako ko sangoni na ngati gasmara mustafa so aguna ti kwata ti wada
1: ta tene na mangu awa be afrika ti wada akpale ti warango gozo na ndoti agara ti batani atonda ni ngbe ne yena nguso a on asania isen beni mama ti sewa afa aiso akena gonda ninga na akwale so ala ikiwara
2: bata ti wada so problem ti evenement iwa ngali ti ngape imugiloron bi tanson donaga ti de jarali na ina ti kodro ko bia ki chef ngabi ti gozo ako pafan be wa 5000 pafan be wa 4000 azame kete te kora so a peti mugi so be usera ndambo atena ndo ti 500 problem ti ko be oba malada ti mingi na ti kodro
1: ala so akiawa kango ye aike guna mbage ti wanda jale so ayo kilometre ngwango oko baluse na ndoni oku si ala ike voni na mbage nika mawana ke ti so ala ike wara kwale la ko endali ti bubango ti lege mbeni oko ti ala Clement Mandaba aike wakango gozo
3: atumba ga merde e ikpe kirikiri asara si gozo ni amira agozo so ala ga bambi na tereni so aika titi jale arivitae na gozo ni lambe kazo lige na bubo shoni me ala gana ni dusumo dusumo na a moto na velo kama migu dugre nani
1: ala so aike kandani aike demateri chala andali chingere ni so aike na nduzu mingi Louise Frama afatonga na nyasi lungwala kwa chikwimba na lege chikango yechilo
4: wara gozo ipe ina ndo 4500 ikani wabifi seta seka na lini ivo sak na kuna jujumi kana poko mbi kumbi kachimi na akieta kwa razo mi mizire baluku baluku na wara nguza son tuna sigi papa gigi ala mwapu manza yi papare mwanga wama tilo jimnia mwumu kwa namia pepo wanako tete na masomo mwumu kuma tingambe tena lo doga ule jimnia na mwana mwumugi
1: warango aye tonga na karako nzo ngana sinji aike ngangangu ambi nala so akifaya kana ya chibatani aunda na ngurubia ngana awa mungo maboko na lo chimuna la ale chikobe chilungoni Gasmala Mustafa na kiringo na gbata chiwada dafonono ndeke luka
0: singila nala Gasmala Mustafa ibaswala kumbine ina ngati singa na gbata chibria ibarala Gasmala
1: parfete jikome se ibarala ibara awa mango ikwe
0: ala fana yi tonga na elasi ala lekere gere tisango so na noti kwali so akina mage chiwada
1: we mbi pense aiki chifani utani la so mbigo na mbage chiwada na yachingu osho me chiso kojoni chitene isi na bata chiwada chilondo na kilometre balako na ndoni use na ando so kojo ikibaka akodro akida e ayaka use aikingana tere chilegeni iba mingi chi akodro ni azwa kina yani pepe e ando so ikibako kojo azwa kifaya kada tongana ayaka chibozo na chi amina kubendende iba agi apere lasi asigi mingi na ndoni na singo chi na bata chiwada igunga chitene itoka mbini oko na pupu chi chitene lugulovo na igozo na lechi gara so alimbi chimuna ilege chitene iteni na tango so ikilango na yachi batani mena kiringo chilo lofana yi atene sembe chigozo oko akani na saki usho na ngwango na baluku e nando so imunga lege chitene mbigombibani na lechimbi na singoni na yachi garani iba ando so ala ikeka agozo da ala zagi sembe chigozo ji oko e tonga na mbitara chiunda tene nandoni afa tene ngbene ye ngu use pali chigozo aikina bata chiwada inandosula si mitondani chitene mbi undando chiza na sese sangoso ilondo chima
0: alafanga tene ayi use la kinagunda ti akpali so ayini akinye mbrimbri
1: we teji nando chiunda so kwa joni tongana ipika patara na ala so akina ya chikodro chiwada alafana ya tene pali chiwarango gozo so atondani ndali chiso ngu use ala faya ka pepe tene chisolani atango so aturugu chibe Afrika asina ya chikbatani ala so aki aturugu tumba so kwa jo ala kina ya chikbatani ala zitere chala si ala kiri na yachi akekete akodro so akena tereni ye ala zanga usi ngonjo chala nandochi azu chikete kodroni si ala tondani chisara nganguna tere chala nila si ala te ando chala ni si ala zana peko chala ale chakube so ale limbi fadechi luni si ala sigi kwe nambage chiwada yesu asara si ala faya kapepe na echingu use si akwaliso asi nambage nga tene chilege aikingada
0: gana chisa ngutela si imamini wali atene azutuwa kina kbata chiwada ala te inzo nipe pasara si ala kina kpali chikube la chikobe tene ni akitonga na yenga kutasi kodro so akina meka tene tine lala tene nanduchi ungotazo so kwa linandu alawa
1: wei tatene na mangu wali so Lo falso ngene ye warango kobe na yachi batani aikengangu. Yesu asara se kobe chitene ala warani na ketengere se ala limbichi muna amulenge wala chitene asi wachala warani agangangu. Yesu asara se amulenge akete kobe alimbi na ngangu chala kwe pepe kobela asingasi anduala ala limbi chitene aluchi na leni pepe. Ne itaranga usi chitene iguna mbage chitanganga chibatani chi inga tene mbrimbri nando chitene so mawanake chiso na singo chimbi nambage nika losolo ikina lichi dangangani iwaralo pepe.
0: Nambage awa dingwe yaka aunda na nguru biangana ala shoko awa mungo mboko na luchitene amuna la angu angwa chikobe. Chifasu ala kinale chikobe ni pepe la sila kidimatere sala tonso.
1: We tatene teji mingi chi ambi na wafango ya kachibatani aunda chitene ngurubia ngana awa mungu maboko na lo agilegi chitene amu ale chikobe chilungoni agunani nalaka chitene ala kiri afana yaka na peko chiso siriri atondani chikira wainandoni chichala na tango sosi aturugu kwale atondani chitumbala na yachi akikiti kodroso ala langoda ala warapasa pepe chimu ale chikobe chala chiganani nambage chi wada etongana aturugu kwale so agbinga ambina da na yachi ambena kikete akodroni akobeso ala zani na pekocha la abubakwe ala warapasa pepe chikiri chiwarambeni mbeni kwaleni akichiso ala so awarapasa chiyo akikete akobe chala chionani ngu useso ala sarani na kbata chiwada ala teni kwawe yong beni le chikobe chitene ala kira luni aikida pepe ingene ye na yachi ngu use ala ngbala kwe na mbeto chitene ala kiri na ndososi ala lango kwa joni da chitene ala kiri agwafaya kachala teni chiso ala batene tongana ala kiri na mbagenika ala gochi chimbi tere ankor na azo niso
0: kaga smala akutasu kodrosa guka mbrimbri akutasu kuna irichili tangana bumbiswa kina gusili ta pepezu na magichi wadasu ala teni chala inanduti di machamu ngechi kodrochi wadasu
1: akutasu chikodrosu inala igu fadiligia kwa nabata chiwada ngana ala so akinanduti abumbi ndende so ala ngakwe akinayachi kapa chitamblani ala kwe ala manga ademani tongaso si ala suni na mbechi chitene na kiringochi ala kitokani na akuta azoso akina lichala. Mechinde mbeso ala so akilango na bata chiwada ala ikina bangondo na mbage chingurubia ngana awa mungu maboku na lo chidabe chala nandochi akwaliso ala londochi fa mbrimbri nandochi ale chikobe chilungo niso si achala.
0: Ikiri singila nala gasmala Mustafa.
1: Eji parfe komese binga kwe mbikiri nala singila.
0: Ikigwe keketi unzi kwa singa tie me fadisu ikizi legi na Raisa Ines Great Berbida dalchi kwa singa sosi azo sala ngate nandoni na ngunduti banda tena na ingaso ibarala Ines.
5: E barala tedi ya kiringo na tene ya gwena uzu na ndoti Facebook ngana a bumbiti WhatsApp na pekoti kwati masika kuliswa ekipe na moto sosi mbeni poto ti ndo kwati enerka a ti na ndoti lo andaka sosi lo ekina yati sarango kusala tulo na dawati dalimbeti kodroti Franzi na gwatati bongi na yati bati avakati gwatati bongi ya ekebaso bati ya gwakuruti kusala ti enerka a buba mingi si amon ngeti kotro aike demandalini mbeni ya sutulo atene kwa liso wa sarasi azo aike unda teretela nandoti bembengondo nandoti agwa kurti kusala so aike tilita mwale ngeti kotro solo wara kwa singe singe ndali chimbeni ndo kwa tilita andaka lo sigitulo fadeti gikobe tianga tulo tila koko mbeni aso atene ako kwa liso aike nandoti legeti padre pio tonga na mwake muniti gwe nambageti Mont Carmel kana mbagenika apototi enerka use alango nandoti legeti geni si aleke gulita la tigati le kerani pepe mbeni afambeni legeti sarango kusala tene mingiti a pototi enerka aike ayiso si ale kerani mbeni ye nango iti mbeni gbiati kotro bukasa a lingbi fadeti tene nango iswa la gilegeti tene ala le kerani wara ala zini si aza ambeni finini da mbeni asunga tene a lingbi si aza na sese yo ambeni ango boti sarango kusala ti kanga legeti tene mbeni marati kwa litonga so akiri asi ndalti alingbisi ya kutazo ti kodro wa bando nandoti seduti ti amolenge ti kodro alingbisi ya duti kojo yeso si ala bando nandoni mbina sunga tulu atenendo kwa ti biongbeso eke bate nti awati dada alingbi fadeti tenazana sese meni kunduti kusala so eke bembendo nandoti apoto ngana a kamba ti wati enerka abemendo ti ba waraswa bubawe waraswa angbanjoni ti tene alekera pikoni mga ti unzi nani mbini wa sungombe ti ya unda teretulu atene na bata ti bongi mingi mingi ti apo to ti enerka ayeke aye so si ayeke na gunda ti akpale wara yeke ga na tënë ti kui na ndö ti amolenge ti kodro est-ce que ala so ayeke na li ti ndokuani alingbi ti tene aguli ti ala ti gnoi ya ti akusala ti ala ni kozo si zo wara kuâ na pekoni pepe tedi so ayeke mingi ti akiringo na tënë so si e wara ni na ndö ti gbanda terrain na yenga so
0: ayeke gi na ndö ti nduru kua singa ti ala ines kua singa ti e ti laso ahunzi so ayeke ti laingo lango balako ti nze so e yeke da e tene singila so ala ma e ala ma kua singa ni na lege ti mu maboko ti orence giscard ngombe ala ngbâ lako ti ma dafonono ndeke luka
6: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, Dafono Nodisiri, Ngana Simaingo.
7: Bon voilà, c'est une singula mingi, na titi pa fait comme ça en nga aussi. Et qui m'a montré que c'était cousoni, qui n'a tipé munga uta, bonga. Bon, bati la craque lingi, et que goda tine imuna la apikuti atokwa tchala.

Peninji Tamala Kongondo ala kutana bala chibongi ala kina vumuna beti bina metala sukwe a ingangala tena tukwa tiba batala koya chala soa elo mingi irtula kengi tondi Joseph lo kengbeni adjwa na mer ti commune ti seleba soa ke sous préfecture la ti mingala lo wa kwa ni la tokwani abona magati asewa asongo nga na azo soko anyanga la tokona ala inga asewani ala sinu wa kutsa gwenye ala mupi kutu tokwani na ala zo tokwani aike eti ala ala ti munga ngushi fatine ba kuta beti singo na kwani aike ande gina lango bale oko na oko tinze so yeki na ndoti asewani siyane na siyane lango bale oko na usi nga usi nila kisigene na kwani ye na pokunya kwani tine ahonde ni na mbake ti peka 55 na lege ti damara ala kubugi katila sukwa mbako tito kwani simu pokunya zoto kwani eke chala.

aiki fa da ba ku ta ku tsara da fun da ke luka igunda la kuna nusu ko alaiki da sun ne mesu kit ne imamin nan munzo ku su tana igui na ta ga mina ka fata ku tsara su an mana da wa ke amuzo ku ko do si eke man yeke na yeke tana ingana nga usi an la ma da fun nusu ko alaiki da

0: Nati commune tu d'un boutou. Brumbri na kete koton bichi so ekina ch'out koto. Ah, wadingong mangai kina mbagi kape pe mbinindo kwadingong mangai kina dape pe asakasi asangwechi tere ware sangwechi ngangu na tere chazo. Nga fangoso na beti lutonga suwa hondo ni nambagi ka na dawati ya kwali suru mbini tambla chukusala chakuta zo so ekidingwa nga nambagi tibri ya siya gunambagi ka chilondo na lango balako no utashi na lango balako no kuti ze salondo chi on chitena agile gisi akiri tene na akwali su chitena inga tene mbubi na ndunye ki chimbila su na chi kwa singa chi so Charlemagne Magbaufo so ekikuta wabingo tena ndo chato so ekisa kusala na tere chi kuda dafango manga chi bria meko jini ko chitene ilinda na chima mate nchi chila so ekiki ko jini ando chi asangu so apate nchi dengo manga so ando chitene ona chi inga su na anga chala unja vila bisayo
1: ebara la Jordan ibara so kwa sekema kwa singa dengo manga aikina peko chike tengo iso si kapati dengo manga na chi kwale chi gen aluti si akira pe igina inga so na dawanchi kuta dengo manga kuko pena spesial na bongi kapati dengo manga so azianga chilo na di kongo peko chi yanga chilo so bingate na ndo chilo machure kombo so fin chilo unja we na kapasula nilo ekina fini atimbe olani na lusunga bite na ndo chilo edmo beina si ya matenchi yanga chala si awa dengo manga ajiko mbe iso chene ayinga ye mingi na ndo chi ya tongana esi machure kombo na edmo beina akeduchi tongaso yeke ma wabungo koko fortune mokpatswa ki akochi wabungo koko chala so abite na ndo chala
2: dengo manga chila so ake fade di kongo apoko chi yanga chi pakara na chua kumbo nama solo akene lokolo faire partie tia zo so a gana la bitimba na CPS na ti atimba na ti kodoti gen bon na ati kwa ti timba na ti to matia penal to na zo kuya we a demba na li tiro encore après action pénale éteinte mais na ati kodeni so na devant ti CPS geso ake ambetini so dit na diko gini et on a pièce ta procédure et on a dit qu'on a que mon mabok on a fa mon ngati tena la nga ndwala ta tena kida parce que le life en ngana ndu chilo pe
1: ali minga so kwa eti genso aba ungota zoku ako na poponya kuya we mbeni oko ake dimu ngati na peko chilo abite na ndo chira ndanti crime de guerre na crime contre l'humanité amenye so abagi gila na zeti folonziki tisi na zeti mbango ngusa kuse na ndo ni balako na show na tikete kontro gadi gen kana jomo Ingbala kwe na dawanchi kuwa pena spesial gesi lufalutene niza mboko na doti Ibrahim Rajab soa ilo geger soa kemeni oko chaba zengeti seleka na lango balo sa mprambra tize chungu gwison doti on Ibrahim Rajab soa ilo geger abamo tene lueke na chikwa iswa ireni chikondoro abiten ti krim de ger nga na krim kontro l'humanite an doti lo ndalini ima Gervais Boudagay soa ke moko iseru si soa bate ncha sango na mbeke ti kota damanga kuwa pena spesial
3: ana doti tene ti zango maboko na doti mbeni pakara so ere chula eke ibo Ibrahim Rajab Geger. Tatene biani lani na lango balu sena ushoti de December chungu saku sena ndoni bala kona uta awaralani mbeni lusosi afazo so ungotiala si balu tana oko si onde abiyucha la kwena ya chindo niswa e atene charnye mbeketik bazu bangi. Si amina kunda nga tene me azwa la mbrimbri alimbe chisaka yiti vundu tongaso e kour penal spesial atonda ni ti bembengondo. Na bembengondo yi kulele afa biya ni atene a iki mbrimbri a itati esu lani ya kina ati bumbi chan seleka mbeni ina bembengondo ere timbeni zo asigi pulele esu ere kwa ke Ibrahim Rajab Geger. So abba atene lo kwa mbeni na popo la souci avec la popotia de soi sala ni kota kwaliso si azan roko ndochi lo iba itene a kwalemiso a tambula a pondani nanze ti juin ti ngu sakuse nandoni bala kona uta ti si nanze ti janvier ti ngu sakuse nandoni bala kona ushu a kwaliso tene na gu nandochi lo soa ka tene ti crime contre l'humanité tene ti fango zo akida tene ti kengo legi ti amdia soa sala tene nandochi nene si zo kwa akida
1: alimbi inga so Ibrahim Rajab soa ilo geger azani mbeni beti zango wabako nando chilo na zeti mbango ngusa kuse nando ni balosi no se chine beso aide chitene afatene losi lo sara iso pepe kozo nitene aku na kusara chide ngomanga ngana beke Jordan ake ISF soa ake Avocats Sans Frontières ti ale kere mbeni biri meni kapati bungo li chipe ngwango ingango echi awa bungo koko nando chi soa erini technique de plaidoirie ake mbeni soa baigi chene amupasa na awa bungo koko sene ale ingango boso kwe si alimbe chuma boko na la so abite ando chala

0: inga so mbrim mbrim na biko taso on isara ngati na ndoti kwali susi ya mwini ngechi kodro soa kama gechi wada na yachi otu kutuwa kiti matere chela teneti gozo suwa kemeni kobe susi azo wakateni migi warangone ya kingangu gire ni aguna uzu ngawini susi ake kanaleti gara mwini biti tene mvoni na sako sho wala sako uku sanguni na inga tiga smara Mustafa su aguna ya tiga tachi wada
1: katene na mangu awa be Afrika chi wada akwale chi warangu gozo na ndoti agara chi batani atonda ni bene ye nanguso aon asania isen bene mama chisewa afa ayeso akena gonda ninga na akaleso alaikiwara
2: batachiwa daso problem chi evenement iwangali chi ngape imugiloron bi tanson dona gachi de jaralina ina chi kodra ko bia ki che ngabe chi goza ko pafan be wa 5000 pafan be wa 4000 azame kete te kora so ape chi mugi so be usera ndambo atena ndo chi 500 problem chi ko be oba malada ti mingi na chi kodra
1: ala so akiawa kango ye aike guna mbage chiwanda jale so ayo kilometre mkwango oko baluse nandoni uku si alaike voni na mbage nika mawanake chiso alaike wara kwale lako endali chibubango chilege mbini oko chala klima mandaba aike wakangu gozo
3: ya tumbaga merdi kwe kiri kiri asara si gozo ni amira a gozo so yu alaga bambi na tereni so aita chichi jale harivitae ina gozo nila mbe kaso ligina bubashoni meala gana ni dusumo dusumo na amoto na velo kama migu dugre nani
1: ala so aike kandani aike demateri chala andali chingere ni so aike nanduzu mingi Luis Frama afatonga na nyasi longwala kwa chikwe mga na lege chikango ye chilo
4: wara gozo ipe ina ndo katmi sengse ikani walbifi seta seka na lini ivo sak na kuna jijumi kana poko mbiko mbika chimi na akieta kwa razo mi mizire baluku baluku na wara ngoza son tunasiki papa gigi ala mbapu manza yi papari mwenga warma dilo jimnia mumu kana miya paebo wanako tete na masomo mkuma tengambe tena lo ndonga ule jimne na mwana mumu gini
1: warangu aye tongana karako nzo ngana sinji aike ngangangu ambe nala so akifaya kana ya chikbatani aunda na ngurubia ngana awa mungo maboko na lo chimuna la ale chikobe chilungoni Gasmala Mustafa na kiringo na bata chiwada dafonono ndeke luka
0: singila nala Gasmala Mustafa ibaso la kumbene ina ngati singa na bata chibria ibarala Gasmala
1: parfete jikome se ibarala ibara awa mango ikwe
0: ala fana ye tongana ya lasi ala lekere gereti sango so na ndoti kpali so akinamage chiwada
1: we mbi pense aiki chifani utani la so mbigo na mbage chiwada na yachingu osho me chiso kojoni chitene isi na bata chiwada chilondo na kilometre balako na ndoni use na ando so kojo ikibaka akodro akida e ayaka use aikingana tere chilegeni iba mingi chi akodro ni azwa kina yani pepe e ando so ikibako kojo azwa kifaya kada tongana ayaka chigozo na chi amena kubindende iba agi apere lasi asigi mingi na ndoni na singo chi na bata chiwada igunga chitene itoka mbini oko na pupu chi chitene lugulovo na igozo na lechi gara so alimbi chimuna ilege chitene iteni na tango so ikilango na ya chikbatani mena kiringo chilo lofana hii atene sembe chigozo oko akani na saki usho na ngwango na baluku e nando so imunga lege chitene mbigombibani na lechimbi na singoni na ya chigarani iba ando so ala ikeka agozo da ala zagi sembe chigozo gi oko e tonga ambi tarachi unda tene nandoni hafa tene ngbene ye ngu use pale chigozo aikina bata chiwada inando sula si mitondani chitene mbi undando chiza na sese sangoso ilondo chima
0: ala fanga tene ayi use lakina gundati akpale song ayini akinye mbrimbri
1: we teji nando chi unda so kwa joni tongana ipika patara na ala so akina ya chikodro chiwada ala fana ya tene pale chiwarango gozo so atondani ngali chiso ngu use ala faya kapepe tene chisolani atango so aturubu chibe Afrika asina ya chikbatani ala so aki aturubu tumba so kojo ala kina ya chikbatani ala zitere chala si ala kiri na yachi akekete akodro so akena tereni e ala zanga usi mkonjo chala nandochi azo chikete kodroni si ala tondani chisara ngangu na ter chala nila si ala pe ando chala ni si ala zana peko chala ale chakube so ale limbi fadechi luni si ala sigi kwe na mbage chiwada yesu asara si ala faya kapepe na echingu use si akwaliso asi na mbagi nga tene chilege aikingada
0: ngana ati sangutela si imamini wali atene azutuwa kina agbata chi wada ala te inzo nipe pasara si ala kina kwali chikubela chi kobe tene ni akitonga na yenga kutasi kodro su akina mbaika tene tiyan lala tene nandu chi ungota su kwali nandu alawa
1: wei ta tene na mango wali so Lo faso mbene ye warango kobe na yachi batani aikengangu. Yeso asara si kobe chitene ala warani na ketengere si ala limbichi muna amulenge wala chitene asi wachala warani agangangu. Yeso asara si amulenge akete kobe alimbi na ngangu chala kwe pepe kobela asingasi andwala ala limbi chitene aluchi na leni pepe. Ne itaranga usi chitene iguna mbagi chitanganga chibatani chi inga tene mbrimbri na ndo chitene so mawanake chiso na singo chimbi na mbagi nika losolo ikina lichi dangangani iwaralo pepe.
0: Na mbagi awa dingwe yaka aunda na nguru biangana la soko awa mungu mboko na luchitene amuna la angu angwa chikobe. Chifaso ala kinale chikobe ni pepe la sila kidi materetza la tonso.
1: We tatene teji mingi chi ambina wafango yaka chibatani aunda chitene nguru bia ngana awa mungu mboko na lo agilegi chitene amu lechiko bechilungoni agunani nalaka chitene alakiri afana yaka na pekochiso siriri atondani chikira wainandoni chichala na tango sosi aturugu kwale atondani chitumbala na yachi akikiti kodroso ala langoda ala warapasa pepe chimu alechi akobechala chiganani na mbagechi wada etongana aturugu kwale so agbinga ambina da na yachi ambina kikiti akodroni akobeso ala zani na pekochala abubakwe ala warapasa pepe chikiri chiwarambeni. Mbeni paleni akechiso ala so awarapasa chiyo akikite akobechala chionani ngu useso ala sarani nakbata chiwada ala teni kwawe. Donk mbeni le chikobechi tene ala kira luni aikida pepe. Mbeni ye na yachingu use ala ngwala kwe na mbeto chitene ala kiri nandososi ala lango kojo ni da chitene ala kiri agwafaya kachala teni chiso ala ba tene tongana ala kiri na baginika ala gochi chimbi tere ankor na azu niso.
0: Kaga smala akutasi kodrosa guka mbrimbri akutasi kuna irtili tanga na bumi swaki na bichili tapepezu na mbagi chibu wadasu ala tene chala enandoti di matamu ingi chikodro chibu wadasu.
1: Akutazu chikodrosu inala igu fadiligi ako na bata chibu wada ngana ala so akinandoti abumbi ndende so ala ngakwe akinayachi kapa chitamblani ala kwe ala manga ademani tongaso si ala suni na mbechi chitene na kiringochi ala kitokani na akuta azoso akina lichala. Mechinde mbeso ala so akilango na gwata chiwada ala ikina bangondo na mbage chingurubia ngana awa mungu maboko nalo chidabe chala nandochi akwaliso ala londochi fa mbrimbri nandochi ale chikobe chilungo niso si achala.
0: Ikiri singila nala gasmala Mustafa.
1: Eji parfait komese linga kwe mbikiri nala singila.
0: Ikigwe keketi unzi kwa singa tie mefadesu ikizi legi na Raisa Ines Great Berbida dalchi kwa singa sosi azo sara ngate na ndoni na ngunduti banda tena na ingasu ibarala Ines.
5: E barala tedi ya kiringo na tene agwena uzu na ndoti Facebook ngana a bumbiti WhatsApp na pekoti kwati masika kuliso ya kekpe na moto sosi mbeni poto ti ndo kwa tia inarka a ti na ndoti lo andaka sosi lo ekina yati sarango kusala tulo na dawati dalembe ti kodroti Franzi na gbatati bongi na yati bati avakati gbatati bongi ya ekebaso bati ya gbakuruti kusala tia inarka a buba mingi si ama ngeti kodro aike demandalini mbeni ya sutulo atene paliso wa sarasi azwa iki unda teretela nandoti bemengondo nandoti agwa kurti kusala so aike tileta mwale ngeti kodro solo wara kwa singe singe ndali chimbeni ndo kwa tileta andaka lo sigitulo fadeti giko beti anga tulo tila koko mbeni aswa atene ako paliso aike nandoti legeti padre pio tonga na mwake muniti gwe namba geti mon carmel kanamba genika apototi inerka use alango nandoti legeti geni si aleke gulita la tigati lekerani pepe. Beni afambini legeti sarango kusala tene mingiti a pototi enerka aike ayeso si alekerani mbene ye nango iti mbene gbiati kotro bukasa a limbi fadeti tene nango iswa la gilegeti tene ala lekerani wara ala zini si aza ambeni fininida. Mbene asunga tene a limbi si aza na sese yo ambeni ango boti sarango kusala ti kanga legeti tene mbene marati pale tongaso akiri asi ndalti alingbisi ya kutazo ti kodro abando nandoti seduti ti amolengeti kodro alingbisi ya duti kojo yeso si ala abando nandoni mbina sunga tulu atenendo kwa ti biongbia so eke bate nte awati dada alingbifadeti tenazana sese meni kunduti kusala so eke bembendo nandoti apoto ngana a kambati wati enerka abemendo ti ba waraswa bubawe waraswa angbanjo ni titene aleke rapikoni mbina ti unzi nani mbini wasungombe ti ya unda teretulu atene na batati bongi mingi mingi ti apo to ti enerka ayeke aye sosi ayeke na gunda ti akpale wara yeke ga na tënë ti kui na ndö ti amolenge ti kodro est-ce que ala so ayeke na li ti ndokua ani alingbi ti tene aguli ti ala ti gbion ya ti akusu ala ti ala ni kozo si zo wara kuâ na pekoni pepe tedi so ayeke mingi ti akiringo na tënë so si e wara ni na ndö ti gbanda terrain na yenga so
0: ayeke na ndö ti nduru kua singa ti ala i ne si kua singa ti e ti laso ahunzi so ayeke ti laingo lango bala ko ti nze so e yeke da e tene singila so ala ma e ala ma kua singa ni na lege ti ngo mboko ti orense jusqu'à ngombe ala ngbala kue ti ma dafonono ndeki luka

0: ala iki gibecha la nandu timbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop Atene aike beni pialo ti dafono Ndeke Luka maboko na bumbi tiak bakodro podo.